0: Raining in Manila by Lola Amor. Music goes to Danessa and Danielle, all right? And you're tuning in to 96.5 Harvey, a community radio. It's your town talking. Nakakasama niyo si Jonter sa programang Filipino Flavors. Lamijud kayo, syempre. Kumusta ang atong mga ka-flavors diha karon, ha? Kung asa mang galing mo karon ning lugara, mag-amping-amping ta sa kanunay, especially sa atong pagpanarbaho diha. Kung sa tingin natin ay talaga nga wala na sa ayos o di kaya out of your job description na, nako, mag-isip-isip ka, kailangan magtanong ka kung paano gagawin talaga. O di kaya umayaw ka muna, pass ka muna sa mga gawain na yan at saka mag-ask muna ng additional training para sa mga gawain na yan, o di ba? And wanna say a big shout out to Josh, to Rebecca, to Murray, to Kevin, to Graham, to Ramil dyan sa Caborn Cement. Ayan, maligayang pakikinig po. At saka sa mga kaibigan natin na nagtatrabaho ngayon dyan sa Harvey Beef. Ayan, maligayang pakikinig po. Ingat po tayo, ha? Atot sa nang bayro ng kutsilyo diha. Kaya basig nahabol na. Masakit o niya itong kamot diha. Mga kaibigan, pag-usapan po natin yung mga ugali ng mga misis natin. Kaya yung mga qualities niya na nagbibuild ng stronger marriage, kumbaga. Mm-hmm. Sabi nga nila, mga kaibigan, maswerte ka na if your wife never demands much. Ayan, sapagkat bakit ka mo? Naiintindihan niya yung mga sitwasyon na pinagdaanan mo. O di kaya yung struggles mo ngayon, naiintindihan niya. Kaya pinili niya lang muna na talagang hinay-hinay lang sa mga demands niya. Minsan kasi talagang tinitingnan niya at kung ano ang kalagayan mo, kaya pa ba o hindi. At saka, syempre, kapag hindi na kaya, talagang maswerte ka pa kung tinutulungan ka na ni misis mo. Kung may mga trabaho dyan, mga extra job, nagtatrabaho siya, nako, talagang thankful ka masyado kapag ganyan ang misis mo, gaya ni misis. Hi, Anne! Hope you're having a great time. And friends, we'd like to move on with more of your songs right after this spot sponsor. Stay around.
1: The following is a message from a station sponsor.
2: Looking for a professional and reliable painting service? Look no further than More Core Painting, your local family-owned and operated business based right here in the Harvey Shire. We offer obligation-free quotes, affordable rates and top-quality workmanship from a fully registered and qualified team. Whether it's interior or exterior painting, no job is too small. Trust the painters who care. More Core Painting. Call us today on 0424 654 012 for your free quote. More Core Painting, bringing colour to your world.
0: More music, more variety. Harvey Community Radio, 96.5 FM. It's your town talking.

Musika galing kay MYMP, Make Your Mama Proud, right here on 96.5 Harvey Community Radio. It's your town talking. Talaga naman, napakaganda. Oo nga naman, talaga naman. Yan ang galing kay MYMP. At mga kaibigan, binabati po natin si Fadja, si Charlie, si Susana, Chris, Simon, si Boden, si Aaron. At saka sa mga nakikinig ngayon, sa mga kaibigan natin nasa trabaho, ha? Ingat po tayo palagi. At saka syempre na rin, malapit ng oras ng uwian. Aba, mag-ingat po tayo sa daan, palagi yan. Kasi mahirap na, baka mahagip tayo ni Matang Agila dyan. Eh, magsasayang ka pa ng mga $100 to $200 na yan. Mahirap na. Sa mga kaibigan natin ngayon, nako po, yung mga rare qualities ng mga misis natin, ha, na talagang nagbi-build up ng stronger marriage na sinasabi natin. Yung a wife who stays loyal in hard times and in good times. Ayan, not only when life is comfortable, kumbaga, andun siya palagi sa hirap, sa ginhawa, at saka sa sarap ng buhay, nasa iyo pa rin, kasama mo. Pero mas maganda kung talagang puro na lang kasaganaan, no? Kung pwede lang, pero di gudin taon pwede.

Music right there by Rihanna, Diamonds, right here on 96.5 Harvey Community Radio. It's your town talking. Nakakasama niyo si Jonter sa programang Filipino Flavors. Lami jud kayo, syempre. Sa mga lovers ngayon dyan, o di kaya sa mga buhay may asawa na, nako po, swerte po kayo kapag si Mrs. ay simple lang ang pamumuhay at saka hindi siya picky sa pagkain. Siyempre, talaga nga maganda po yan kasi kung ano lang yung maano ni Mister, yun lang talaga ang makakain ni Mrs. din. Aba, siyempre na rin yung hindi obsessed sa kanyang appearance sapagkat, nako, talagang gagastos kayo sa mga hair and makeup dyan everyday. So maswerte kayo kapag hindi siya obsessed sa ganyang mga kaibigan. At saka malalaman nyo na talagang naiintindihan niya ang kalagayan ng kanyang husband, naiintindihan niya ang pamumuhay kung ano mayroon kayo mga kaibigan. So swerte ka na dyan, kaya wag mo nang bitiwan yan. Talagang itodo mo na yung pagmamahal mo dyan. And friends, we have to move on. Something from Daniel Biddingfield. If you're not the one, right here on 36.5 Harvey Community Radio. It's your talk.

Thomas to Harvey. Hosted Jonathan Aquin galing sa Philippines at nakikinig kayo sa Harvey Community Radio 96.5 FM. Di bali na kayo ay mula sa Philippines, parang ako, o kaya sa New Zealand, o kaya sa South Africa, o kaya sa Italy, o kaya sa Australia. Laging may saya pag nakikinig sa Harvey Community Radio. Kasi ang bayan nyo ang nagsasalita.